0: Hakishpa ñari. Ama llakirichu ñanita. Ñukanchika kaya punza ima tukuna kashkataka. Mana mariyachinchichu. Ñukanchika usayka ima tagari. Ñukanchika usayka puyu ashakama rikurishpa. Ñapis chingari shinallana.
1: Chaymanta. Ñukanchika usakushpa